0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano! Hey, yeah! I wanna
1: shoot, baby! Shoot!
2: Saan naman to akong asawa? Gabi na ba? Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uli ron. Makatilaw na gitong latos sa kumbayhan na to. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw niyo kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na nato pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastigohon doon tika mayo. Sa gawas tika patulogon, ipadulog tika sa iro. Tanawa. Wala ko kaanto sa ning ako kahimtang. Iyaan doon sigang asawahan ka. Tanaw, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Wala na palibak. Abot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulutin mo ron. Bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Iyan na mo, sulod na. Iyan na doon. Iyan na.
1: Oh, tenor. Nganong mata pa man ka?
2: Darling, may gabiin na mo diya. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na! Nag-party-party mis ako, amiga! Nga naman di ay!
2: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa ang pagkakapanihapon. Napigandang pagkao niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Mauna kung gusto sa kong asawa pag uli. Banting ko pa, ha? Nakamikap, nakasik-sik kayo. Mauna kung gusto. Darling, may isang pagmabuntagan ka. Okay na siko, ah. Mas labing maayo ganit. Di na lang kami uli, dire. Ako pasabot. Kung dito ka matulog sa imong amiga, siyempre, di ka kauli diri. Monang, okay ras ko, ah. Tandi na lang yung kabuli diri.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatundaan ko kaya nga epektibo kaya nga operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advisan ako sa doktor nga operahan ako nuko. Di, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sa pag-schedule ko operasyon, ama ko mo nga ara na ko sa hospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Tigalang kisang pag-plaster ko na, nag-testing ko ni sa Maninoy Wonderlana. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertik nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Naguba ang ilang makina. Amo na nga may madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kung wala itong Maninoy Wonderlana, a disgrasya git na operahan ang gitanay ako. So, amo na lang pamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Bye!

0: ba? Guapo, macho, dakong aping, og balibuon pa yung kayong gawgan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, mahilig kayo mang kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdabay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Rekuitor, nandara ko na yung kutse.
3: Ani ah? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo ayo, Tutba. Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming kanin ko.
0: Desa, desa. Musa'y the best. The best. Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay, Mang Kanor.
0: Musa'y gano? Wa ba ka kabaw? Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlon ako, buyaw si Dennis. Muna tigtudlon ako, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Mang Kanor, ayaw naman na yung sakyanan. Ako kayo nag-ayo, anaron.
0: Ayaw! Huwag magani may andare mo sakyanan ka na anak ka kay giuni mong headlight na palungang makina. Sorry.
3: Ah, sige, sige.
0: Kanili mong sakyanan, hugaw kayo ni karburador. Ayaw ron ko ni.
3: Mawa?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, Mang Kanor.
0: Anawanin mong sakyanan para pakondisyon na ito na.
3: Ha? Oh, sige, Mang Kanor.
0: Ah, sige. Istingin ko nag-start niya ito.
3: Ah, oh, sige. Nia, ako nang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Ah, Oh, Mang Kanor. Uy. Ano mang di mo andam?
0: Kuwang lang ni sa hurim-hurim niya. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
3: Ha? Oh, Mang Kanor, di manjabal mo start.
0: Isa pa, start pa.
2: Halak ka, Mang Kanor. Ibutoy ang kutsi.
0: Panamay. Napahigang naon ito.
3: Mang Kanor, abi mo na kung maayog ka nga mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Alam, di mo buto. Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Munang ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Kundi matingala pa kang anong mabuto, nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
2: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong.
3: Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung kikain na ko. Ni ay karburador, umuma!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Ate, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ate, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi ako kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Siya to ka-piktibo, kaya nga, ha? Umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonder Lana na siyang bulong, eh. Na, pero gininom ko, iya. Piktibo ka nga, ha? Umpisa sa ito, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisa hindi lang kuya gani, ya. Hala, sige lang tubod. Ihi ka tubod. Uway ka untat, ha? Sa subong gani. Katubod naman, katubod naman. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Kaya wala mong pagpangihi ko ni sa nato pigado mudlay busbong abisan ano gatubod lang way kwan ah way kunta chimpo tulog ka man o bugtaw ka

0: Joy! Natapanda akon ka?
1: Paano? Aki pakay ako. Wara na ako kay magurang.
0: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Birik talaga ang payo mo. Aw, siyempre, tawara nagpanakula sa kuya.
2: M.O.R. For life!

0: March, kagwapo, ganyan si mo, no?
1: Magino gaya ako na balaan na tuyo mo mga utang ka ay.
2: Abaw! Puwerte!

0: Pamilyaw ka mo mga igsoon. Kitang tanan kinang lang magbago kay hapit na mabot ang adlaw iguhukong. Buaso! Wala nga so! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Buaso! Pandamay po naman hindi aso! Buaso!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw! Buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Kagad!
0: Pandamay!

0: all the hits and so much more.
1: So maga.
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Kumutirada, danlog pa sa okra.
2: Ako na good news.
3: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
3: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
2: si Mang Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kinala magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabala ka. Kaya kung maadto ka mo sa kagitgit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitgit na dalan o mangitgit na dapit.
4: Hi, Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
2: Ganahan kay ko. Kanapa, miss. Sayaw pa yun. Giling pa. Igiling-giling.
4: Hala, si Mang Kanor mang yun, oh. Ang sagot, kanapa ako rin nang...
5: Napat. Si Mang Kanor, kinay! Grabe, gagunag-gunitan pag-ayaw ang hawak sa chicks ball!
4: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy! Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
6: Ay, pangkar kay Pater ni Mang Kanor!
2: Pandamay, ang akong mga followers! Ay, mga followers! Tinood ka na nga ako ang kahayag. Mong miyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pangisiyuhan ako ng mga bumbilya ar mahayag ng lugar nila. O kaning mong mga babae na kuwangag tila ang ilang gisulob, mag-donate ko mga sanina alang kanila.
4: Misabak malagin ng isa!
2: Tanang mga magulanon, ako ang ikumpor.
4: Oo,
3: salamat Mang Kanor.

0: Gusto mo ba ng good vibes? O gusto lang mag-share ng good vibes?
1: It's more sa tanghalin!

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Paolo, isa ka teenager kag mahilig sa mga gadgets ha. Ang gadgets na halos mayara ko iti hilig ko gid yan. Pabakal ko ay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing sa tanan ko nga mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kag kung ano pa nga mga gadgets kay kakalubat pa mi kung mag-travel ko. Ah, pero mi na tag kung online ko sa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Ti one time to, one bar na lang gidang signal sa cellphone sa battery sa cellphone ko. Ti namangkot ko sumigo, ti may ganun damay charger kada wala. Malya, wala may yara ko, di maninay Wonderlana. Ti higit pangayo ko, lingkot ti patuluan tabi, pastestingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Epektibo ko rin ni maninay Wonderlana. Abi ko na, ibabulungan niya sa mga masakit. Pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tama akon mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan, bilog ang screen na, full bar. O, tama akon mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, hindi mautod. Kung mag-text ka, puro lang letter A na gasend. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa ngaligay na tatakbulan na, sa subong ko, gasturian na kami, hello, kalma ka lang, kay ga-recording, baka may disang Maninoy Wonderlana, ha? O, 3 months na sa online, kung tulog ko, mabatian niya manuragok ko, pero tingala mo ko ganing, yaway, magkakalubat, gali, kihambal ko nung, gamitan niya man Maninoy Wonderlana, kaya ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko, gintusmaw ko na sa may lamawan, sa tubig, pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa, gahilo-hilo, manggiyapon mo. At tiyama akon mo na, pero tingin epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Bursa tanghali, super sarap na lalasap.
3: Lahat kasali! Sa tsibugang nakakawili.
4: More sa tanghali.

0: ay lang ga. Tuman. Kanang sweet baka. Usahay. Maubay. Patilawa ko bi.
1: Ana.
2: Salong pang fiesta.
3: More sa tanghali.

0: Ayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay! Tay! Nagapasalamat gid ako. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
2: Abaw! Puwerte!

0: ano mo bilhin ba mi sa imong lolo?
1: Bitaw, bitaw. Kaya kung lolo, mabaktas og 5 kilometers bisag 79 years old na.
2: Ah, wala ka sa kong lolo, pre. Kaya kung lolo, mabaktas og 10 kilometers padulong, 10 kilometers pabalik. Kamalo mo pila edad.
0: Pila man, pre.
3: 85 na.
0: Bakanon pa man na yung mga lolo.
2: Ha? Ngano man yung kanor?
0: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers bakilid pagyuda. Pangutan ako pilidan.
2: Pilidan mga kanor!
0: Isa gatos, 100 years old na akong lolo. Centennial na.
1: Ala, huyawa din si mong lolo, mga kanor, no?
2: Bitaw-bitaw. Anya, asa naman ni mong lolo ron?
0: Mawala na yung problema kay Andrew Caron. Mapagyan ka balik ang akong lolo.
2: Panday!
4: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapuyas lawas eh, kapuyas di ba narbaho? Tadlig! Ay, naman itong asawa. Yun na pa, nanimahong sampo. Uy, nanimahong sabon humot. Murang naligo na akong asawa. Ready to fight na yun siguro eh. Karun ka, murang di naman ko kawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, yakso nagto ang akong singot. Mauna ni Timailhanan eh. Di na ko kapugong. Dugay-dugay na po naman ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Gamitan ko sa pina-Spiderman mo. Ukuban din ako siya. Karun, di anak ko sa mong banyo. Kaliton ako sa sulod. Ukuban din ako akong asawa. Anya!
3: Gusto!
2: Ako ka na... Pandamay, ang akong ugangan.
3: Ako na to kong tawel.
2: Ma!
3: Ikaw din ka nun, ha? Naadyong kayo pag nanasa sa kuha. Imudyong ito nung nga wala mong asawa na nagsunlun ko niyo sa banyo. Diba yung takaning sabon? Ano ya?
2: Agay ma.
3: Wadyong kayo respeto ka no? Wama lang kami tugtog mo diretso ka rin sa banyo. Ikalo ko niyong balde sa iba. Ano ya?
2: Agay ma. Pasilo ha. Pasensya na ka ba? Abay bago na kong naikawatan na kasulod rin sa banyo. O nag-iukoy-ukoy na ako.
3: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto din mo tilawan ang kong pagkababae. At bunalan na kagkabwa.
2: Agay ma. Ay, wadyong kayo pag sa mo mga punagaba.
3: Gusto nyo na maligo tanduha na rin. Ani, ligo kang ininitubig. Ani,
4: Subo na ng subo.
5: Sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali. Araw-araw, fiesta.
4: More sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Wingkay, isa ka manager doon sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balaligyaan. Sa amon nga olubrahan, mayara kami sa mga rooms na bala for employees. Kag amot nga ang kabudlay sa ako nga pagginawa na tingala mang gani ko nga. Ado, sa ulihin ito, nagkabatsag ako sa pagplanakit sa akong dughan. Kag doon may sakit din sa likod ko. Siguro matiyag ko lang baga ako do may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nila sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya do ka-dasig sa pictorya kaya pag inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang ako nga pagginawa. At nga lang, magandang ko nga grabe ka dasig sa epekto niya. Gali, sadto nga mapinot ako nga pagginawa, nabudlayan ako mag haklo sa hangin. Subong tama katauhay, tama kasulay sa pagginawa ko. Huh? Ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay? Buha sulod hangin, ah. Bisan, sako-sako nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema? So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga epektibo ko dyan ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga epektibo kid ang Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisan diin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
4: Perte.
5: Lunch na very good.
6: Very good.
5: Mga hits sunod-sunod.
7: More sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Kadong, kanabitong, basing gamingaon kay kadong ha? Ayagit pag mingaw-mingaw dong, bahalak ikaw raisa dong.
1: Ha? Wow, kasabot.
0: Ayaw pag mingaw-mingaw ba, kay kabalok ko ikaw ragit isa sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: Hoy, usa ka parot. Hoy, parot. Kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ni parutan, hindi kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, bukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupan! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
0: Ay, mamay!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ako ngayon si Bibi Anet. Sa Bibi Anet lang bata ni Bibi Ama. Nagkanto ko din sa MOR kay matang mo ko sa testimonya ko. Kito suyagi ko din sa Maninoy Wonderlana. Kaya abin nyo, sa una, purti ng labas ang buho ko. Daw kumpay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, ba purti mag-efektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumbong ko, sumbong, puwerte nang ikalipot, daw karabaw grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga sumbong, miyembro nung ko sa nga ba? At tras buhok, banti ang tang. Pero daw, apisar si na, tusuya mo ko rin sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kaya doon ma-discourage mo na. Na, kamo na akong nagpamati, kamo ang gusto niyo ma-discourage, gamit ka mo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, duway na ko sa may madumduman.
1: Gag inyo na ba't yan, nga epektibo kid, ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
2: abaw puwerte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Dalimahong sunog ang among balay. Sunog! Dahil sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Pakasilingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Manawag ko 911! Hello! Hello!
2: Hello! This is 911! How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Proctress! Kay Mito Street!
2: Okay, sir! Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor!
2: Okay, Mang Kanor! Wala talang among emergency response team!
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay, Mang Kanor! Wala talang among emergency response team!
0: Maura ganyan tingog ka. Sige, sir, salamat pagdalain taon mo. Pasiliti na nagbubiro nga kung balay ka masing masunog din tanan. Masing maog down eh.
3: Ang hos!
0: Sir, dahil
3: na hos! Tara! Tara! Tara! Tara!
0: Tara! Tara! Tara! Tara! Tara! Tara! Tara!
3: Tara! Tara! Tara! Tara! Tara! Tara! Tara! Tara! Tara! Tara! Tara!
2: Tara!
3: Tara! Tara! Tara! Tara! Tara! Tara! Tara!
0: Jamay, aga ko ugangan.
4: Kanor!
3: Sorry kay ma'am, abil na huwag nisunog dire.
4: Sunog. Sa sunog, nagsugban akong pirit dire.
3: Ma'am, kitawagan mo gamin ni Mang Kanor. Nga nasunog dahan yung balay.
0: Usay nanawag, huwag ko nanawag si Roy. Mag-sure na, sir.
4: Ikaw, Kanor, di nila ka musulti. Gusto niyo mo palayaso din sa balay. Tanawa to kong pirit nga napagod. Nalagpat! Unit-tuntunin napagod nga pirit nila. Para pa sa muna nga niya.
0: Ano ba?
4: Kanala! Kaumumanin pirit nila.

0: Dong, dula-dula ta dong, be.
1: O, sige. Saan ang klase nga dula?
0: Bisag unsa dong, ayaw lang ng taguan dong.
1: Ha? Nga naman.
0: Kay a guy like you is hard to find.
2: Ana.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Salamat Nabi Kagawad Simeon.
1: Kap. Oh. Di ko matubod sa kuya bago ako nagkarigos ug mang-aga.
0: Ano
1: may uminaging halas sa tubangan me. Haloy nung kikarigos. Pagluwas ko, dahil pa nag-aagiso ikong kang halas, halabao na halas.
0: Grabe pagkahalaba man kang halas na yan.
1: Halabao na halas.
0: Halabao na halas mo. Sa bagay, pwede man yan, mangyari, mga kangalasan na araw kayan. Ta isipon nindo, ako may kamuti. Mm-hmm. Ha? Doang simana pa sa nag-unod na.
2: Grabe.
0: Ang unod pa, gari nang gali, haarog ka ning harong mo ka pagkadakula.
2: Grabe na naman yan, kapo. Dahil naman ako, kamatubod kang kamuti, araw kang harong kadakula.
0: Ara mo, Kagawad Junior, huruhali iputan mo ang halas mo, ta sasalit-salitan ko man ang kamuti ko.
3: M.O.R. Good Life!

0: sa sulod sa usa ka bus.
1: Ay, may nalangga din nakaplastar ta.
0: Lagi man kanor, di pareha ng babae nga nagtindog ba? Pero kung ako pangutanon, di gigugusto makakita og babae nga nagtindog sulod sa bus ba?
1: Saan sa man? Tara?
0: Tara, piyong ta.
1: Padabay!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, kung graveyard shift, atuyo ka, pero may katulugan, kuya, pero may kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, pero may lang ko ginakigan sa supervisor na amon. Di, isang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR, yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana, ginabutan ko sa mata ko, bala, parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya, wagay, itong mga tatlo kaadlaw, guro, nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan, bisan anon ko katuyo, waay na ganyan nagakipot ang mata ko ya. So kanamik dyan sang epekto sang Maninoy Wonderlana, kay bisan nagpulit na ko sa balay, off duty na ko be. Sige man gyapon mo plat sa mata ko, bisan anon ko kapiyong nga damatulog na gipo, hindi ko gyapon ka kapiyong pila na ni kasi manda, nga waay gigko tinulugan, wala na ganyan kapiyong mata ko mo. So nalipay na ganyan ang supervisor, kay wala na ganyan nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana, the best.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man isudaan na ito, darling! Gulay na san! Kapon, kalabasa og okra. Karon, tapsoy, poros gulay, di kumukaw gulay. Sige na lang tagulay. Pati lawa po taglayang putahe, dili kay perme gulay. Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ning akong ngipon. Kasi gano'n tagsab-sab og sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na ta karon? Kay gibawalan biya ta sa doktor mukaw og karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Maggulay ka, wapag isubak na pailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhi, ade.
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon. Bahalang mapas mo ka diha.
2: Madami, nasuko na ko asawa. Ah, darling, kalamay ko na ni imong mga gulay, oy. Healthy living di kaita. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko, hiposon ko na nabi. Ay na, ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Pandarling, gigutom naman ko.
1: Bahalang mapas mo ka diha.
2: Ay, tangkong. Kaunon ko na lang ng tangkong. Dalag, tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Uy, kalamay ko na lang ng tangkong. Ipasara ko palihog ng tahop niya. Sagulan ako na may nalang naisubak.

ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kadong. Naginaot baya kadong at na aeroplano na lang kadong Taco Airport. Ano man? Para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapong kamulanding.
1: Ay! Ana!
2: Cool down ka muna.
3: We're sa hapon na.
4: With the hottest hits for the entire barka.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: hindi mo bala maintindihan kung anong imo ginabatyag, magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ko ka pharmacist. Hayo ko lang ng si Sweet, ang tuntod ko nga ngalan si Sugar. Amo na nga hayo ko si Sweet, kiti Sugar mo. Sang wife ko ni ka gamit sang Maninoy Wonderlana, pharmacist ka, di ba, sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka-duty ko, ambot ang nga kabudlay, ginis nga akong sitwasyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, diya yung nag-aayo ng akong nga masakit. Do kabudlay, nag-iadya kay Permi, kung ginakigan sa amon nga supervisor, kag sa amon manager, kay atubang ko sa customer, abe. Baw, gulpi lang na yung madalagan ako sa likod kay nga, ah. Ginabusisaw ako, dugay-dugay ako, ihi-ihi, nan. So kabudlay, git, nga alang-alang sa tunga-tunga, isa sa istoryahanan yung sa customer ko, no baklo niya, biyaan mo siya kay, makadto ka sa likod, mangihi naman, hala, dugay-dugay lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR siyang gina-advertise na balang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man, gin-pamanyos ko, mga isa kadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Huwag yan ako ginaabot sa pag-abusisa ko, huwag yan ako kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamang ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukar ng akong ilihion, sumbong iya. Pila na kabulan gamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Asa subong? Why, naging kuya kaagi pangihi. Tanawa nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko nung nagabusong ako, hambal sa bahan ako, sinong tatay sina? Ginabala ko siya, ay ga, hindi ka magkabala kayo, wala kuya iban, ha? Ihi ko ni nga way kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kid ako sa Maninoy Wonderlana kay nasolusyonan gid ang akon nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: Para.
1: Manaog ka na?
0: Oo to. Manaog kay mangihi ako.
1: Oh, la. Hambal mo mangihi ka nga. Nagutot ka man.
0: Ay to. Balaan mo. When there is rain, there is thunder. Gets?
2: Abaw! Puwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Nothing but the greatest.
4: Mga hits ngayon.
3: Chill ka lang with only the hottest.
4: Isn't it amazing? More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: at ako ay iniwan mo pa, pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipat at ako'y iniwan mo.
1: More sa hapon!
2: More sa hapon!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Paista ni Dres Bukid eh. Bumba ramai dah gamit diri. Wah mandi hutan restrik diri. Duga ya buku pondok ni baldi. Ke Bangladesh sana, ke muplai aku se Bangladesh ni negeri makaya. Pondok mobil tek negeri. Pondok-pondok nang baldi. Tak mak diri. Sakto na ni.
3: Kanon, himpi ng baldi ke mag CR ko. Dali.
2: Pandami ni akong gangan di ilog ng baldi. Kakay. Kabinti ko na yung kayo. Sa oban ako na. Wag po ang din na kong ugangan ba. Lagot na yung kuhan eh. Sa oban ako na. Hapnos na yung kayo.
3: Sige, yaw-yaw ni Blackanor. Reklamo ka. Kapano kong hapit na mugimaw ang sungo sa maet. Yaw-yaw pa na ako ron. Tigira-girahon dito ka ron.
2: Padami. Wala ma, oy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang tabunag yutang. Yung mangita na lang po kong unas. Pandamay din ako gagan bugnaw na kakong singon. Di na ko pwede bulihok kaya kong bulihok ko. O agas na yun.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre! Pre!
2: Pre!
1: Sang naginom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana?
2: Naginom ka man, Maninoy
1: Wonderlana. Dako, gid, pre, ang makita mo nga difference sa pre, sang ako.
2: Di ba ta-sugar mo?
1: Ay!
2: Ta-sugar mo, di ba?
1: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre.
2: Oh.
1: 179!
2: Grabe, pero... Ang birthday nga sugar.
1: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
2: Oo.
1: Grabe, pre, ang pagnubos ang sugar ko, pre.
2: Grabing difference siya.
1: Grabing
2: epekto.
1: Oo. Oh, alin sa 179, pre?
2: 179 sa
1: una? Oo, sobong, pre.
2: Sobong bilawin.
1: 178?
2: 178 ka lang.
1: Punta ako, difference siya, pre, no?
2: Oo, oh, birthday.
1: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko difference na bayaran. Hindi niya pre tutuod, ganyan pre akon pre. Abi niyo ginbayaran ko na yung balambal de. Why ko bayaran de pre? Painom lang ko to nila sa drinks kay nang Diana wa.
3: Mix of rock.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch! Maride!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
4: Mix of rock! Mix of rock!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Ang puso ko parang pinto ang bukas. Pero walang pumapasok.
5: Hugot pa more!

0: Hoy, Arch! What if papilion ka? Lalaki o ako nga imuhang friend?
1: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ka, ikaw kong pilion!
0: Ay, grabe, Arch! Makahilak na dyan kong rainbow, ani! Pero, ganong ako man?
1: Para na ka kauban mang laki!
0: Pandamay,
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about parenting testimonial.
1: Ako kali si Sandra, taga Barangay Granada. Gusto ko naman i-share bilang experience ko tungkol kay pumati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep ng insakyan ko. Abi mo, may gwapo kong nadaan niya to pa that time. Siya gito pala ginahimutaran ko sa jeep kay matcheck ko daw ginhalo gitang tsura ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, ni Diego Luisaga, all in one agad yan. Pero ano kung manyabi ya kanimala siya nga? Hindi pa mangkutan niya ko sa uras? Gulpi ko lang na dumduman. Wala gali matiririlo ko. Mayo lang bala, kaya nag-time check ang MOR. Dito ko nabatian ang check nung oras eh. Hindi ginabalan ko lang siya nga umigo. Alas GS na kunabas ang MOR o Philippine Standard Time na da. Ay, teko, hindi nasalbar ko. Ako kaliliwat sa Sandra. Pagsubong nagapati ng ikot, time is precious. And the boys are delicious. About 30!
2: Mau Puente!
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express!
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. E shadow kapudlay, gin siyang pangabuhi, kay magsuksuk ko sang t-shirt kapudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sang Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo gin man kay nadula ang akon pakpak. Kagsabay lo, gintubuan ako ikog. Ganit na ko ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yuna pa! Anong nawa man akong 500 din eh? Di ginimahin mo. Pasa naman akong kwarta din eh? Magora ko nagsweldo, nangurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 ngayong gibilin, nawa naman dinihis akong pitaka. Kinsa naman pinanghilabot aning akong kwarta din sa pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganing kiriwan kay kamot ma.
1: Kanar, asa'y sigbagulbol ni mo? Ako'y nagkuhag kwarta si mong pitaka. Nga baka akong pagyug kay ka ha? Naman nagikagipaipit nga 500 si mong lisensya, ha?
2: Ba? Mauna'y ganahan ako ni mo, darling, kay unahon ganyan mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko nasuko, darling, oy, para na sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? Tuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang emergency na release yun. Kalinis na rin kay tumo ito ako, 500. Wala, darling, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.
3: Ha,

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Alam mong masaklap ang buhay kung sa throwback picture ka na lang, payat!
3: Nye! Maride!
4: More music on my only radio now.
5: More sa gabi, Express.

0: Tay, against the log ko lang mga bata, tay. Siling nila, ang atong pamilya ko no, sa log ko lang baba.
1: Hindi ka magpati, sina. Pabayil, anda balas na.
0: Nga, tuot na tay, how?
1: Hindi sila pagsapaka, anak. Kuha ganit itong pala kay Macao na ta.
2: Abaw, puwerte!
3: Ha ha ha!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naaragot na rin ako ang tipana. Kaysa mag-un ang hilabot na rin. Naaragot kiriwan ang kamot na sa opisina ba? Hilamtano yung kayo. Hoy, ikaw. Ikaw puto taka. Hilamtano na ba kayo kikamot? Kusong kayo ka magtago-tago o gamit na ako.
3: Unsa di ka mang kanor? Sa di yung gipangita?
2: Ang akong antipara din ako makitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ambe, ang akong antipara.
3: Unsa mo di ka mang kanor? Sa di na nasa mong ulo? Fake na!
2: Ah, pandamay. Narama din sa akong ulo ang akong antipara. Brad, kwa pa kay timong bagong priority ron ba? Doon nakita na ko sa Facebook.
4: Ay sus, ting na, tiguwang na yung ka.
2: Sabi no, kato nakita po na kung isa ni mong ka-priority. Kwa pa kaya po ito ba? Bagay kay mo.
3: Sa mga kang anong mamasangil man ka? Saliga kay tiguwang na ka?
2: Sa tiguwang paniti doon, nagon pa ni. Tinood man dahil ng tawanan ni.
3: Ah, yung lain-lain nagsturya.
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie J.
1: Hoy, Noy!
2: Oh, Jackie Mama.
1: Ika, di ka talaga nasusupog, ha? Di ka nasusupog.
2: Ata, ma'am po.
1: Ako baga, sige ko ang linig digdi sa harong. Tapos ika nagpaparakawat ka sana dyan.
2: Mas makasupog gayod, Mama, kung ako ang nagpaparalinig, tapos ika ang nagpaparakawat. Ano daw?
3: More fun! Right here, right now! More fun! On the radio! More Come on, Mama! More!

0: Kung kiss ah, kanta. Kung kiss ah, wala. Wala forever.
1: Bow!

0: Tumubirada dan lugmas sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, Ton, sightseeing may tiradangin mo din sa beach.
3: Uy, Mang Kanor. Siyempre, ingita tadari o garang manindot nga mga tanawin.
4: Mang Kanor, office mates man nato na sa una, oh.
2: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay kong agay. Uy, Ton, si Winona man dahil na. Uy, pagkanya ganing Winona.
4: Puti, aglegs, uy.
5: Hi, Mang Kanor.
2: Ay, Winona, hi.
5: Kumusta man? Naapod lagi mo din, eh.
2: Ay, lagi. Family bonding po mi dire. Ikaw?
5: Ay, naami team building. Sige, diri sa ako, ha?
2: Uy, uy. Kung ayos pa ko ron natunaw na ko.
4: Ay, uy.
2: Pagkaanya, ganang Winona yun.
4: Maagi na yan na niya, Mang Kanor, no?
2: Usa man, Ton. Tagaan siya kang premium. O tiradahan na niya mo. Usa man.
4: Habalog may premium. Tirada, jugo na. Ikaw, Mang Kanor. Sugod ka, ma-priority na ni mo.
2: Priority? Ay, okay kayo. Kinaukihan. Pwede nga misa yung bayan, ano? Oh!
0: Aha! Grabe, giday kayo, Kanor, no?
2: Pandamay, ang akong asawa. Oh! Layo kayong hunasan, aning dagata na ligoy. Diba, to, isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo din sunod. Ay, mamalintag na yung resort, darling.
0: Ah! Hamis kayo, no?
2: Madulik kayo na rin. Nakakay bato din rin. Wapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito may hamis.
5: Bye, Mang Kanor. Una na, Miss.
0: Oh, Kanor. Bye-bye daw, oh. Di man lang kamutagan.
2: Tuloy din na siya. Wala sa katon silang balay.
0: Bye-bye daw, oh.
2: Wala lagi kong kailan na, darling.
0: Ah, wala din kakailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway.
2: Abay!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, siguro dong, nakay anesthesia dong ba? No, no, no. How's anesthesia? Alang, manhid man kay ka, wag ni mo nabati ang akong gugma.
1: Ana!

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Mangkanol, asa mo ta mangitag chicks karon? Muadto tag anda o diri rata sa San Pedro o di baka dito ta sa Legazpi?
2: Away ayo dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga batanong dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
1: Hala, hala, hala. Mangkanor, nasi man ang nidool.
3: Nga naman ang tigawang? Di lame?
4: Wala ba?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganor!
2: Mang Ganor!
3: Ay, o siya ta?
2: Palihog na gugugato, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package. I-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, wag to na po kag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang pagsugo, anak? Kabalong busy po ko dili. Taga ko ginatrabaho o sa pagtuon ninyo. Wa ko'y ginabuhat din sa opsida. Kanada yung bandiya. Ganong di manasugoon. Ganong ako ba? Kadagan ako ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahibahi o di mo. Kinsa manday ka para manugoon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni Mudri, Mang Ganor.
3: Bao ba? Boss, salamat boss, gitagaan ko ni magtrabaho kay wala nandiyo ko'y pasingot. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina, tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong arthritis. Tama lang din boss, kaya mo kong isugo kay magbuka ko dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna sakto nga boss, manugog yun. Muna kung gusto boss, kanasugoon yun ko. Kananayon ko'y ginabuhat perme. Basta boss, ako na'y bahala ni. Okay kay ka boss.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeanne. Kamusta man diha sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ikaw ba may-ari ng Crayola? Ikaw kasi nagbibigay ng kulay sa buhay ko.
3: Maride!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugot pa more!
1: Bes, yung pag-move on mo parang traffic. Nakakapanginit na nga ng ulo, ang bagal-bagal pa.
2: Hugot pa more!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more Sagabi
4: is on M-O-R. More Sagabi.

0: Bart, Bart! Ano namin nga approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Muna, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiyaw na iya mga muna. Mga discarte lang na iya nga kinanlan. Hindi siya ma-offend. Doon mo na iyo, ah. Malom lang siya pa rin, ah. Miss, anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Pretty!

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tatlong pa sa okra.
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kano!
3: Sama ni mga bulingon sa kung silingan rin gabitay man eh. Mura naman ni glasan ni gawa siya ang balay. Uy, yun na pa. Murang panti may itong color pink nga kasihan. Asong kito na kami. Panti yun eh. It smells like teen spirit. Wani panti sa dalagang silingan na mo ka na si lady. Asimutol ko pa niya. Ah, maka-addict yun, maka-addict!
2: Kanar! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha?
3: Pwede may, ako asawa. Ay, yes, darling!
2: Unsa na ay mo ang gisimot-simot din ha? Panty na, no?
3: Dili, darling, ay! Choy-choy na kurong darling!
2: Panty na sa itong silingan, kakita!
3: Kung siya'y panty sa itong silingan, dili darling, olgi, palitan di kagpanty darling. Ito na mo, dahil ni agi dirigan niya ukay-ukay, akong gipalit para sa imo.
2: Ha? Muna ihatag niyo sa kuwang anong naglama man eh.
3: Dili darling, dili nilama. Wala na'y uso ang burda karon. Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron. Dili na burda, pinalama na. Pajamay, may nagkalusot ko ako ni balik kong halay dito.

0: No?
1: Oo. Luway-luway sa nakan pagpadalagan tapil may baga nakasunod sa toang disgrasya.
2: Aw, gusto ko na ngaling para layugol. Tangaling daikit abutong.
3: For life. Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Frikador, Frikador. Tinood na pa rin nga nindot kagtingog kumukanta ka na?
1: Tinood na, pre. Kadahara na good na ko sa kuang asawa ka ni Addo. Muabrigi dahil na sa bintana. Itsahan yun dahil kong buwak, ana.
0: Oh, kuya, wago di mo, oy.
1: Oo, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
0: Oh, ano man?
1: Alang-alang, kada itsa sa buwak na lamang kaang.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa Gabi.
2: More sa Gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Bag-o ko ikaw nga assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imo mga obligasyon. Ang imong role diri sa akong opisina, among ikaw ang taga-salo sang akong problema. Matag balay na?
2: Tag man, sir. Pero masibudlay na blaser haw?
1: Hindi ka magkabalaka kay tag-jismil ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
2: Jismil ka na problema, sir? At gwapo na, sir, gwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuasang jismil, man.
1: Ang jismil. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
3: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ganong katanga-tanga mo na. Magsige mong lingkod, gisulduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Mang Kanor.
0: Si may kagtanga-tanga, sige na kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho na.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw.
3: Unsa man, Mang Kanor.
0: Maluloy, di kang tangkaga ka ganiha. Okay pa kay ka.
3: Ay, di ako naman sa magtangkaga.
0: Pagkabuti mo din eh. Magpaluya-luya din kang kanahanak. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kisulduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot sa ng liog. Di mo lugay ton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na, oy. I miss you ba?
2: Nawa si Mang Kanor. Oo. Ilas kay manulit sa tuwa. Mapaskusuko pa.
0: Sa'yo, diya. Sa
2: pagkabot siyang asawa.
1: Ayaw!
4: Under the sa
1: hadlok mo niya. Sa to, isok kayo.
5: Maragat. Maragat si Kim sa gariya.
2: Tanawa ko, no? Paito-ito kung tawagod siyang asawa.
1: Luwi kay paluwi-luwi dahil yun. Pura siyang iro nga ka ng ano ko.
5: Luoy nga loon.
1: Grabe
0: sa Mang Kanor ba? Sa'yo, niya. Mga tismoso kayo mo tismosa. Hala, panarbaho mo! Panarbaho mo! Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?

0: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits easy, back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More easy, sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: man ka, Nor? Ngano'ng grabe man ka makatutok sa ako, eh? Ngano? Karon na kang kita og babae na sexy na naghubosod sa imong taxi?
1: Dili, Miss Oy. Ako lang diyo na huna. Kung asan ni mo gisok-sok ang imong plate,
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Doon ka uli pa yun, Simon Preyao.
1: Ah, nag-text akong pre na boardmate. Nasunog ko ng boarding house naman, pre.
0: Ay, te. Kaya doon naripay ka pa yung nasunog boarding house niyo.
1: Ay, lipay ko yun, pre. Kaya nga, 5 na kabulan may kukumayan. Ay, woohoo!
2: Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktoron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige day, ihubo na yung sinina day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan man gud, dok?
0: Sige na, huna-huna ang doktor ko. Paghubo na day.
1: Kajod lang, dok, nasayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nayali na doon, nay.
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Anay.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
3: Tayong

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Sir, Mang Kano is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong mudaog ka karong umabot kay eleksyon. Oh! Unay saan ang pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado gyud ka, Mang Kanor, nga mahimo kong konsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101%. Daghan akong gikampanya nga mga kandidato. Puros midaog, sir.
3: Naay 50 milo. Kaon ay bahala na, ha? Mudaog gyud ko, ha? Ning salig gyud bay ako ni mo?
2: Salig, sir. Mudaog gyud ka pagkakonsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mang Kanor, pildi man lagi ko.
2: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
3: Kumusta? Ni pasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong konsihal?
2: Bitaw, unsa man ang porma ni mo, sir? Konsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga kulang na lang watin ng bunyag. Sa buwang maryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class. Daog ka sa buwa. Abot lang sa pigas maryo, kuniboto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, konsihal di ka.
3: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakonsihan. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
3: Ha? Unsa na yung gisulti?
2: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsihan na utaka karun. Kuha ka nilang gitikasan. O protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang miss actor yun niya ko ang acting. Kaya hindi ko mabawi ang 50 mil.
5: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: bantay bi anay mong gugma na ako dong ha, basing mura nagbulan dong.
1: Unsay bulan?
0: Bulan, good ka nang sa gabi eh. Basin mawala ragyapong kapag abot sa adlaw.
2: Ay! Hihihi! Ana!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy Tickets Club.
3: Oh, di ba?
5: Kabiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: tulits, garo permi kang pahits.
1: M-O-R!
0: Permi na!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: buksin yang balay. Kundi mo ganit magbuksan karon, makatulaw ka sa akon. Huwag ka malunga sa akon na nakatitulong balay na eh.
1: Hi, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Oy, hindi hubog mo. Kurubog ko. Nagkakatla ko ganit po na kalabot sa aton balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guyamo gapamulaw? Hala ka di ka panuktok? Dito pang balay sa unhan mo? Katuntosin mo? Papulis na ka karon?
0: Eh, aba, pwede!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Huwag ka magalap, Mama Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hining ka na ba na hindi?
0: Ayla, kakalabaw talaga. M.O.R.
2: For Life. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment. You're

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Tanor! Butangin na ng tubig ng kasilyas! Kay, mawala na po ng tubig karon, watay gamiton!
3: Yes, darling!
2: Daghana, ha?
3: Yes, darling!
2: Una!
3: Sabuka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kasi magigit na pulan, ako ang siging panugo. Kana siguro siging panugo. Sabuka, kini bayhana siya, nalanday mo ka magtubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko na rin. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kadlaw. Unya, manimaho lang niya pong haplas. Unya na ko magkabo, pag-Facebook sa ako. Ah, diad na ko ng guwapa na rin. Pandamay, laim mo na nga kung diyan. Murag, kaya naging makaya, murag mo overcheck na yung mom ho. Mudagan po sa kasilyas mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Kapagawas sa dyan ko sa akong gibati, maghugas ako. Pandamay, wait a big. Wait a big. Saan mo na ako din? Wapak ko kapaghugas. Wapak ko kaplas din. Saan mo na ako din? Darling! Darling! Darling! Tunuloy ganit ko pala yung usa kabalde din sa Casillas, be. Kay may agas tubig.
2: Mauna! Nasugoon bitaw! Magsige na kag-Facebook! Ano ka ron? Saan na ni mo?
3: Wala ko ng Facebook, darling, oy! Makso na kong kabo niya, nawa naman ng tubig!
2: Ganihan ako si panugo ni mo, wala yung kami kumahan! Mahala ka din, ha!
3: Darling, kung niya ako saan man ako ni Ron!
2: Kumkuma na!
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: kadong. Ay, yung kabala kadong, bahala pagtambok kayo kadong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ang ano man. Kay bahalag tambok kadong, ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모
0: 구글 더 모
1: 아라이
4: 나코 미스 pasensya na, di sinasadya.
1: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na.
5: Hugot Amor.
6: M.O.R. My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Tiyo na nga masulbar ang imo kauhaw pagi sa manamit kag mabugnaw nga ilimnon. Tilawi ang Bugnay Tinola Cola. Kinhimo sa preska nga duga sang bugnay kag bag-ong bakit nga tinola. Bugnay Tinola Cola. Refreshing. Swak sa lasa mo. Bugnay Tinola Cola. May sangkap man nga makapabaskog sa imo. Nagikan sa balha sang tigre, liver oil sang chimpanzee, luha sang peacock, kag itlog sang tuko. Bugnay Tinola Cola. Para sa tanan nga miyembro sang pamilya nga ginawaw. Para man sa radiator nga nahubsan, pwede man brake fluid sang salakyan. Freon sang aircon, kag pangontra sa aswang. Bugnay Tinola Cola. Ang cola nga wala pa matimpla.
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Tagin ako mapinis ng dulaan eh. Ika po yun akong dulaan, di ba? Halang nakas mata.
3: Uy, Mang Kanor! Gwapo kayo ang silpon ah!
2: Oh, siyempre, liwats tagiya, gwapo! Alibitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman, kinagduwa ko pa ako ba? Palipas oras ba?
3: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsas ang silpon? Kabalo ba ka nga makadaot na?
2: Ah, to, Mangka. Libitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Wala ba? Gakugangan.
4: Ipano ko ng cellphone? Pinoy ako'y kliyente. May kini-kliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta. Tata natin kauno. Di para sa'yo mo sigira kang dula, di na?
2: Asa mo na yung cellphone, ma?
4: Lubat ko! Ipano ko na? Ano ba nang imuha sa kurabo ng anak, ha? Inet na kayo ng cellphone ba? Tuhanak ka! Di ta makakwarta ni mo. May nang ako aki kliyente makakwarta ta? Ah, ano yan? Tawagan na lang ko ang kliyente. Hello.
3: Mang Kanor, imong ugangan nabutan og cellphone.
2: Poba.
4: Dala ko sa ospital. Dalangkat ako dalong.
2: Sparusip nagbitay ang yang dalungan ang Arius na nagawin. Kuway Arius tagak na. Aba, pwede na nato na i-crispy tinga imong dunggan o isagulat sa dinakdakan.
4: Yung gitunong nasa kuaki mo po ito ang cellphone. Ay, hihingo na lang kagapats yun ko di po. Para kautara. Sa,
2: ama, ayog lang.
4: Ano, mahal?
2: Ay, ditulo si mong dunggan. Baho kayo.
5: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: I've got.
1: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
2: Ano man, giwa man ka ka.
1: Di na importante kung ikaw man gihapon ang akong happiness. Ay, aya, ana.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Langka, tuod gid man bala nga samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay oo, tuod na, gapate ko siya.
0: Ay, langga, ti, sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko daw, huwag ka pa nagtigulang.
2: Abaw! Puwerte!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Para kang mahirap na exam. Gustong gusto kitang i-take home.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang kulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor!
2: Ay, yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kanang imong mama! Lagot, so kanya kong gangan ba? Kanang imong mama, manggot. Pwerte kang ba-ba? What do you say mo, ha?
1: Isa?
2: Wala, kanang imong inahan. Maot kang batasan. Tanawa to yung iro, bilayas, kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyangway bugas, kusog kay manto dire, kay mangayong tapang.
1: Ayaw, pag ingon anak, kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahanan ni mo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kay batasan ang imong inahan.
3: Unsa to, kanor?
2: Ay, ma! May ngadlaw ni mo, ma.
3: Kabalo ba ka nga diri na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Oh, nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala pa. Ang akong gingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kaya sugatan nung tati ka. Unya, giandam nung tanak ang imong kwarto dili sa balay. Pila man dahi kakaadlaw mo puyo dili ma.
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo dili. Kaya gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagka.
2: Wala ba, oy. Ang ako bot pasabot. Mas gusto ginako nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Damay, madungagan po ng mga masinggan o babad na sa balay.

0: Kung pagsababaya nung hay, kung gisuman na kagong na kanang ikaw lang yun, ano man, kay kung gisuman na ka nga ikaw lang yun, pwede man po kita na.
1: Ay! Iyana!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Karbuyungong ka na kantugtog ko.
1: Fermina!
2: Ready ka na ba?
1: Ready na! Ready, set,

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글도 뭘
0: 구글도 뭘
4: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.

Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits kareba. Ready, set, more! My only radio!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Ikaw tawana ka? Di ka kabal lumubutang anong mga bulingon dress labunon? Imong mga brief, imong mga
2: bijan. Kabanhat yun aning akong asawa. Kanabay gano'n taon iskas si panambabaan eh.
1: Hoy Kanor! Panghipos, ragod din hibi?
2: Dito ko mabangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
1: Kanor! Hoy Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatog naman dahin eh. Heh, makasapot! Matulog na lang po ko eh.
2: Karon ka. Makatulogan ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na. Ihagok na. Murahagok si Pangil. Muhagok niya ako asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
1: Ay! Kanor! Ano sa mga mamunog pa, mangka?
2: Sige! Hilapte ninyo ang akong asawa. Kimagin may tabo ninyo. Ako si Mangkanon, wag kumadlok ninyo.
1: Hala?
2: Labi na akong asawa.
1: Ang ginawa ng tawanan ni Uy.
2: Mag-away
1: na. Tulog na. Balik ka no. Hey, ginaman man di ay ni Uy. Hapdusas akong naway sakita sa pagkasagpa, Uy. Hey, sige na. Tulog na.
2: Nakabaw sa Diyok ko. Yes. Nakabaw sa Diyok ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaos na yung kunibo. Tama-tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
1: Sige! Dool!
2: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
1: Badyakan na ka!
2: Okay, dali.
1: Sige!
2: Dali, basta dali.
1: Sige, hilapin niyo si Kanor kay Mogi na maugaman niya punong.
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela. Uma.

0: pwede mahimong fluorescent dong? Nga ano di ay? Para bito dong, pagabi dong, ako'y muhatag o kahayag ni mo dong.
1: Ay! Ana!

0: parinat. Oh. May sigarilyo pa kada? Kada itadabi?
1: Ari pa pare, kadamo pa. Wala yung pagani, maubos pa ngayo.
2: Ay.

0: mo pingaud to. Ano po timo orderon?
1: Mausa nga bulalo, ngan? Mausa nga half rice.
0: Okay, usa nga bulalo. Pero sir, duri pwede mag-order hino sa nga half rice. Dapat 1 cup good nga rice.
1: Hino ang nagsiri nga diri pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan na nga gindidiri ang mga kaunan nga diri mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan na.
0: Hala, sige sir, para haimo. Sige nala, pwede half rice. Makaraon man na eh.
1: Ha, amo iton. Sige, maduha nga half rice.